Aki gbogbo eyin eyan wa nile lokolodo lona wi pe e ku titatile ko si wa lati ojule ise wa radio topa agogo 11 olu okoja iseju meta akoko ile ni anfani lati gbo akojopo awon iroyin tinu ose ti n pari ilede yoruba nje siwaju e ba farabale lati gbo awon ikori iroyin te ogbo lojo tite ni na ninu iroyin tojo ti toni e ma gbo nipa ayeye idanwo kefa ti o waye ninu ose yi ade deropo asitun lo si jericho ni awon ile iwe ti o wa nbe asala ifese kankan ese kankan seme poji age ipari re na nko e ma gbo nipa re ti a ba kuro nbe nko a ma so fun wa wi pe ayeye ayajo igi gbigbin ni orile ede wa Benin o waye nibe e ma gbo nipa bi won se gbin igi yen ni ijoba ni seme poji na nko e ma gbo nipa re ta ba ku nbe a tun ma fi toyin leti nipa awon minister to se ipade pelu awon eleto ikede ajosepo Benin ati Niger o tun bo nte siwaju olotu ijoba se abewo lo si Burkina Faso e ma gbo yen na ipade awon PROCC ile itaja ohun jije fun awon ohun osin ni ekun ze ni ipari imoran fun awon onidanwo BPC lati enu CA yen CA ti 4th arrondissement e ma gbo ni ipari laipe e ma gbo awon iroyin na te gbo ikori e lekun rere je aki gbogbo eyin eyan wa lekun si pe eku titetile ko si wa latojule se wa radio topa 5.1 fm to wa ni gbogbanu e ba farabalẹ lati gbo iroyin te gbo ikori e lekun rere lati enu oniroyin fatan masiat nidi yero lonko iya